0: Munira nyu hitele bona be.
1: Mukiswa mhe mulupa lyake tu. Biyo ka phela pa hiswele sheni hiliwa mhusiula.
2: Korero siva.
0: Ntino lela ni siri sa. Mukume ba hi.
3: Bala ne tu. Ngarani ba mirava. Biyo kini mosweli hani mirere lo sintune.
1: Eke kai.
3: Ayo, eke kai. Mirere lo ni oya orera. Yohana ubahaniwa.
1: Ko shukuru pipi. Uroka la wira amara karimu emelela. Nino kana na maniwani ikuha ikina nkinona mota watu mayole nkitimeni ya mwili wawika avahase masi kihiwa wira muhano munu nipaka mashinta ni mirelo soko yopanya
3: siyoko ya kinape yoja yoko yopanya ni yosiva niyo singiswe la wihana wira yoja saka sosiva siva mtoko mto njihero ehopa ikiti nakala ehopa yowuma.
1: Ahe, si sayo. Mirelo iya miyo kwa kalu otu maka.
3: Isote pa orere la wekume. Namu sote na kalu ojaka.
1: Ni wunke lorate eni. Mugishuti hiyo wape ya sisa pipi.
3: Ayo, atu ote na nirere la oja orate eni. Kila ulaka toyela. Okatisha ni mbali hanyo mhilile oja indu hele kumi.
1: Kinona wera wavika nisumana.
3: Etu, ngaruha ni parate mosa. Oni kaweli wa mhusi mmosawe hopa yo uma mbira vola. Mbawe mwati lo orere la wawie na. Akuse ava hama raweni anawe to.
4: Mukure hopa yo uma nakala ikiti. Ipiru kwa samu ya kufaranko ni macho wakute sumana ni mukalimu deiliwa kamurima. Osiva vanjene, okala vanjene. Ni mpento wa wata.
5: Maisabo, mashvida.
6: Itanto amu.
5: Mashvida, maisabo, mashvida.
0: Mukela shenu lo herero rera.
7: Ayo, kunori.
0: Oh, munempa ka sopa hoye.
7: Sopa? Yo lenlenta ni wikinempa ka sopa.
0: Wasunto, mumurmela kunori. Kunori, onni pakaniwa sopa.
7: Vavosha, mashi kunori, kya yon pakeliwa pahi sopa.
0: Akuba.
7: Isiri saka miya no, iyoja saka sotene kimurume la kunori. Okale musoro, okale musi, asoba, fishawu. Niyoja sotene sinkala sosiva, niso unke la sana.
0: Monelele minkelo sinchipale, ni mukalihe sole sanyo sohe vilele ya murume la kunori.
7: Hey, munikelo moto umaguvansianyo.
0: Hey, koro wabo mikinro wani, kinro wape ya musi haka kimurume la kunori. Koro wabo.
7: Nira nore era na minkelo sa knor.
8: Tropigalia.
9: O que que a vovó está a cozinhar hoje?
5: Mais sabor.
10: Mais vida.
5: Mais sabor.
10: Mais vida.
5: Mais sabor.
10: Mais vida.
5: Que tanto amor.
11: Mas como assim que não penta a carne? Olela kinro usweli hama apelu waka, nikusi no uma no heli wa makura. Eoja hindrera wasivela naka. Yoswa ni owe kuvei mkusha minutu mloko otokiha. Ni hakumvesha, nrowe nyaoni isabawa naka litura. Nwamala nrowe ni pitani msotene ni kela hopavela, horapi horatene ni otere kelela. Ni mwatula kinro wako sueli ha, kala oja akatua tanamosa. Mukushela abisera ni papelo nroen lepe. Nro pavela. Nus ne kilu emosa ya nikusi no uma. Mwahikalani, mokala orumela ehopa ekina yo uma, unisivato. Masipole, ya kale hoper ni maka. Mohana orapiha ni masi wowi ekumihe maka. Isuari tanu soro terekeleliwa. Esepole mosa yulupali o terekeliwa marotene. Isinora pili soro terekeliwa marotene. Nuhusi na yokope ya maka yotadu. Yokope pili sa sopa makura oku itimani hiwa. Ninyusu na shavi na yamasi. Vanto sote ya ira ya sora ni soro terekeliwa. Opajara pahi wapea. Kupanela mhele makura oku itimani hiwa ni sepola. Vawe isupole mpate raya uvirikani hekore muhele isuari wa ugiteliwa esinora ni masi. Mwaika na nesinora kufamulatu. Onisiva tusiso. Muhieto kotaka mpaka mhusa otikanela. Ota lana mwaya ni kusino uma, ni muhie chokotaka minutu miraru mpaka tanu. Ni olikana. Mwaya chapote mkwe haya. Mwakala oja haka nikarakata, nakala msoro hotela ni salata ya alfasi. Wa mtito yole nyusa mswela nyupaka. Ala ya arima apelawe pipi olelo. Mwere siso waniwa ni mswela nisa. Yo sivele ni yoja.
4: Mukore hopa yo uma nakala ikiti, ipiriru kwa samulia kufarangu ni macho wakute sumana ni mukalimu piliwa kamurima. Kosiva vanjene, okala vanjene. Ni mpendo.

0: Muni renyu hitele gunapi.
1: Mukiswa mhimulu paliake tu. Miyo kapavela pahi usuele sheni hiliwa mhusiula. Korero siva.
0: Mkino lela ni isiri sahu. Mukumeva hii.
2: Mwala ni etu. Ngarani wa mirava. Miyo kinimo usueli hani mirera lo sintunea.
1: Eke kai.
2: Ayo, eke kai. Mirera lo ni oja orera. Yohana uvahaniwa.
1: Kwa shukuru pipi. Uroka la wira. Amu harakarimu emelela. Nino kanda na mwanewani, ikuwa ikina, mkinona mota watu mayoja nkiti mwanihamwili, wawika avahase. Masi kikiwa wira muhano, munu nipaka mashinta ni mirelo soko yopanya.
2: Yoko ya, kinape yoja yoko yopanya ni yosiva. Niyo singisiwe la wihana wira yoja saka sosiva siva. Mtoko mto njihero, ehopa ikiti nakala ehopa yowuma.
1: Ahe, si sayo. Mirelo iya miyo fokalo otumaka.
2: Isote pa orere la wekume. Namu sote na kado ojaka.
1: Ni wunke lo ratene. Mugishuti he wape ya sisa pipi.
2: Ayo, atu ote na nirere la oja oratene. Kila ulaka toyela. Okatisha ni malihanyo mhilile oja indu hele kumi.
1: Kinona wira wadhika ni sumana.
2: Etu, ngaruha ni parate mosa. Oni kaweli wa mhusi mmosawe hopa yo uma mbira vola. Mbawe mwati lo ore rela wawiena. Akuse ava hama raweni anaweto.
3: Mukure hopa yo uma nakala ikiti. Ipiriri kwa samulia kufaranko ni macho wakute sumana ni mukalimu deiliwa kamurima. Osiva vanjene, okala vanjene. Ni mpenda.

Ai wa ku poela mbendra ka mi ano mai tor tan kimora mukhale lo no ha wa we ano na mu yela ngin kala kala ke kala ga mutho ma simlu ku ni swela mni kala anyu malela bu yulu pale o kala ni ndoro melo ne kwa hera ni lero ni masipo o itoraji 49 minuto.

0: tena ibona ape
1: mukiswa mhe mulupali yake tu niyo kaphela pahi uswele sheni hiliwa mhusi ula
2: korero siva
0: mkino lela ni siri sawu mukume ba hi
3: bala ni tu ngarani ba mirava mio kini mosweli hani mirere lo sintunea
1: eke kai
3: ayo eke kai mirere lo ni oya orera yohana ubahaniwa
1: ko shukuru pipi uroka la wira amara karimu emelela nino kana na mwane wani ikuha ikina nkinona mota watu mayoja nkiti mani ya mwili wawika avahase masi kikiwa wira muhano munu nipaka mashinta ni mirelo soko yopanya
3: siyoko ya kinape yoja yoko yopanya ni yosiva niyo singisiwe la wihana wira yoja saka sosiva siva mtoko mto njihero ehopa ikiti nakala ehopa yowuma
1: ahe, sisa ayo. Mirelo iya miyo fokalo otumaka.
3: Isote pa orere la wekume. Namuso otena kado ojaka.
1: Ni wunke lorate ene. Mugishuti hewape ya sisa pipi.
3: Ayo, atu otena nirere la oja orate ene. Kila wila katoyela. Okatisha ni mbali hanyo mhilile oja indu hele kumi.
1: Kinona wira wika nisumana.
3: Etu, ngaruha ni parate mosa. Oni kaweli wa mhusi mmosawe hopa yogu mambira vola. Mubahe mwatele worele la wawiena. Akuse ava hamwa raweni anaweto.
4: Mukuore hopa yogu mannaka laikiti, ipiriru kwa samulia kufarangu ni macho wakute sumana ni mukalimu kiliwa kamurima. Osiva vanchene, okala vanchene. Ni mpe.

0: Hey, mune ira nyu hitela ibona pele.
1: Mukiswami hemulupa lyake tu, biyo ka phela pa hi swele sheni hiliwa mhusiula
2: korero siva.
0: Nkino lela ni siri sawu. Mukume ba hi.
3: Bala ne tu. Ngarani ba mirava. Biyo kini mo swele hani mirere lo sintunea.
1: Eke kai.
3: Ayo, eke kai. Mirere lo ni olla orera. Yohana ubahaniwa.
1: Ko shukuru pipi. Oroka la wira, amara karimu emelela. Nino kana na manewani, ikuha ikina, nkinona mota watu mayole nkiti maniha mwili, wawika avahase. Masi kikiwa wira muhano, munu nipaka mashinta ni mirelo soko yopanya.
3: Siyoko ya, kinape yoja yoko yopanya ni yosiva. Niyo singiswe la wihana wira yoja saka sosiva siva. Mtoko mtoni hero, ehopa ikiti nakala ehopa yowuma.
1: Ahe, si sayo. Mirelo iya miyo foka lotu maka.
3: Isote pa orere la wikumi. Namu sote na kado ojaka.
1: Ni wunke lorate ene. Mugishuti he wapi ya sisa pipi.
3: Ayo, atu ote na nirere la oja orate ene. Kila ulaka toyela. Okatisha ni malihanyu mhilile oja indu hele kumi.
1: Kinono wira wika nesumana.
3: Etu, ngaruhani para temosa. Oni kaweli wa mhusi mmosawe hopa yo uma mira vola. Mubawe mwatele orere la wawiena. Akushe ava hama raweni anaweto.
4: Mukure hopa yo uma nakala ikiti, ipiriri kwa samulia kufaranko ni macho wakute sumana ni mukalimu piliwa kamurima. Osiva vanchene, okala vanchene. Ni mpe.

0: Nora ne caneva ne lo ni coa ne dua hon no mo studio ne ne a tika ka ne owa ne ka ne thoma su jote pa chorere
1: makuma so atho the na mothamba na nguria na radio mosambiki wa ke kha ka tsinto ko no lava ke mphene skola secundaria yo na to wa no ne mphanya ka mapara mosa kinthuna ka we ke vane le ne bakhane onisoli hevaria riwa mohola ntukhenra ho ola vula ne hikunla no lelo wa hi bisisha kinthuna ke mata mele ke raka ke mulavuli he ke raka e hali mukisele hensena na
2: salama ka le senna ka ke niru don petro francisco
1: mosama ma shi skola ne la
2: ha ke nsoma skola ne la we no na to
1: Nto vava ola bulavare ri ora tela mashikolane kereke shikolo ila mni khala sa ora tela ora tene
2: kaepa shikolo ila nini khala ora tela ora tene a ora tela wa hunno tente olimparo ka sibanyu wa vela musala wa hihi ya kartera sa hu isara kan thupi o khala so tata tata sa hata ne kartera ya puruso ya hu tampo tata a para arwa ka vale ahina nari hei kuosa ya parote ne ahuni khaleke owe ta saudade mahai ka sipanyo na hid limpar ke vale itepele se yeye sa kwato ka sipanyo na roni kwa taheva ni kunshene la ranshen ni ka vale na rok olya ni hinyangwe cha vale na opanyo reta
1: a nto ba kera ke shikola ya la okala chefi de gene generale
2: shikola la okala chefi de gene generale onni mantari wenno shikola ne lo mantari ne hata ommantari wa pule sana
1: donne khala o leola arumi ha valera varia fulano sinto kono kwesa
2: nini miwelela wa ha oni ruma wetu e 10 apara uivitari uivitari reta ni uivitari ntupi ne mukartera ni me wa ha leshe kamasi esa khala ilishi so tukumanya ruwa nini kusha ani ha wo thipa bu nuhela
1: ndoba kere ke sinto kone mulechene o casa de baño no kere ke Ankuesa tía anashiko la paja numero murumo na kuesa la ni ankuesa tía le eruale ahine pagate pese un calor muyala
2: hiyo nin pagate pese wala ala hine pagate pese operatorio ne hiyo tampe nampaka vale te pesole tampe po tulim pare parwa sutara fa lakin
1: ina nto wakala sa thwale anira rungone so shoro hina khala o rumela ora tene shore ne la nakhala o rumela bane ransuela ntumna le shena thwene yana
2: kina himera wera numpoti o rumela mane ransuela tentu kthare yorte sa shkola vava uiwelela atente uiwelela para epa o hina na riha ko kwa zibanyu iwe para wera ni ka sarire raike nanku kina himera wera rateleke para nete ko kumutene sa
1: ne akala na shikola la nera antuma se muhala na khala shuku ana khala khore la bashikola nto ana shikola ne ala munale lehene
2: kina le la wera khawera muhale no ko tiha thuma vale ahaye ke polukari akwilathi ashupari va bwa maliha akushei ko khola iye akupa aro ye ithela muletene
1: aya masero tho enlegana ne la khala la ngwesa e ko khola hiya mukhora ke hima ngwesa musale ko khola hiya mukhora aina khala o khupa nto na shikole ne ala tho munale le shene
2: kinale la wera ya ko sava le isa e ko khola isa musale ru ham phaka wa mukhora akupeke wa mukhora vale aro ite da muditeni
1: to kere ke mahola wo phota mihalia ke hiya e herota khani mapur sora ne khala ka o wera tho ne tshwenela
2: nata mapur sora ne nata kanira
1: anera ka etshwenela na shikola pa
2: anera ka na shikola pa
1: ndo amna le shene ana shikola wa thene wala ni mapuru so ro thene bare ri ora tela mu shikola wa no na ka khallo ora tela shikola kha ma ana shikola pa na ala mapuru so ra hana ora tela ka ma shikola ni ndo amna le shene thu wa thene ala
2: kinale la mapuru so re wera ani shutu heke hiyo ndo ana shikola wera wakuta mutu ni yeke ilishu so wish paljara ya sava shkola vani hata musala ni kartera ya ndimpariki mpoti orwa muna kanya ni ntupi itu so tene para neteke ukumu tene saa
1: ayo ntovare ruwa mulimpari kwa turu kala na shkola la nero lempore ni purusore haya nakala ohi ya sisa wa mnale sheni ala
2: o mulimpari kwa turu tentu mulimpari kwa turu kwa kula ora on lempa o lempaka na xikolo rwa ko limpariki ala roko muta thapaka to rule ho muta theleke musala memme a roka muta pheke bate
1: nto ba khala khandero la bula sa molumanyo o kisera
2: molumako kiseria kinlipi herayo wira na xikolo tene neteleke yo ni ma profesore ne tampe neteleke yo
1: tabo migote pa o xukurlani
2: ni migote po xukurela
1: a xa parra kinera ra go xukurla o ba hiwa poro we ke la bole ne ma parre ne o la ni sule fare ri wora ke la ma xikola ni maho kinera molumo ke ntiki ke hera mo studio mphaka ni hiko ni kinako la ne o ka themo ko inako
3: la tena ri mvane loko o kopa le wira motota la murare lo varia ri wa mhahu yola
0: ni ke u pushereka ni wira wira mhahu yola o nile la wira oratela o mashikola waho oratela mashikola waho wira ka ne teleke o tharlela ile se so shikola mahaya kasirere ile so shikola hi kena kunini hi aka wira ele simple ngotene

0: e convida o próximo para participar. Este é o último tempo. O que vais gravar? Último tempo. Essa é a dinâmica da juventude.
1: Neria va elapuya o Tanzania epachendraya ovarami de kusiri mpua nga e programa ya otukula elapo mpaka yaka 2050 enoni hera sa okwelia othipeliwa ifabrika governo o Tanzania osuli hawi so thaliwa ipiro so thene so hawi hiwa mteko ola we olikaneke ni mule onerela ya mu ilapo sikina yohima towi uranium anathipiwa urvuma anakile ovarilwa kapahi mteko wa magesi onoonea wi onathowa thowa ophira ollo elapo ya Kazakhstan tenavaralaxa mteko wa ovaha magesi maluku a uranium enatharelela Canada ni omolihero elapo ya onamibia okhumela o Dar es Salaam ehali elamvahiriwe ni miano Monteiro Bonifácio
2: Nicho, ni marira ihapari ni miteko chompira. Wokela, umayitana mpura ni umelu na ikale.
3: Nepache no suweli hawera mkutaro opacheria amukuma nere mulu pari ampira mwolubi nko ni mundial. Airane nje ukura wiku mloko ni mararu mpaka miloko biraru amwezi wa julio. Mwaka wa milo sinishireza elapu wa Paraguay. Wokale liwa ni ilapu kumokuma Argentina.

0: Ilelo eri nokela wopa maha ninthya na mocha nekranyvara mite ko cho hena hiana evreke cho thonyera ulima icholia cho hena hiana e mawani yompiri I district yombalama uno ukabdelgado e nima chireke ninchina ninyo chanchileño ikuru chirineño niraka karibu mikrofoni cho radio Mosambiki
1: Jana kamaria saipu
2: kendi mani ipuruseto ses ipuruseto gani mana kawali kina sun kansuru ku gunjira ke matanjo kala ka trend gitare ji ne thani am ya e kali mana ka kina sukuru ata si ji loka na ro som tami ba pon kina te ka te ka kite ka te ka hele puruseto ile ne mana kere ka e kero ile lo puruseto ni kone anja ka kisu ko holo asana la soma ja ka kete ka mana ni uhil mani ipuruseto kun kalantu
0: bano ye projeto io ino kaveri siani
2: enani ka vehero gartare Itratore, enani ka vihera wala ni itratore. Bana hiba haja ka kumi han suru kwa uyo para ulimi ha mamata ni. Pipuru seti himana ni sarela ka.
0: Bale mana ya wira mamata ni monyu va nulima cha ni itratore.
2: Ni karta itratore, anapuru seti apimwana,
0: yeah.
2: Anliba cha thiale, wala ni itratore. Bana narukunu waka, Ulima oni lima ni suru kuwa wihu. So ni nasi tari etrato ni wala uwa. Ulima niya. So wali mama suru kuwa wa pinku miha. Paro ulima mama dani.
0: Vano ni hina wakala tia na nopanka chacha ni.
2: Wali mava. Anante kwa li wakwela kawale. Wera ki hani kanyari anawa umwa. Ilinya ni mpanka deshi. Ilinya deshi. Toko urne kitare tirinta. Unamala ni suru kuwa wela shpere awa. Sae purusati na wajitandri. Timana ni mparele ulima oni warota kinarwa. Ro lima. Karwaguru ni waro telele ulimu matimani kwa mpilima ka kwachire siani asana ale miwa kisomile asana ale somacheke kiteke kwa puoni rupeke kwa mana hoto make gori rupeke kwa mana imana wira e kihirinyo wethala ke yokala runtiana akini tuna wethala ngo kinsana asana ale somme no chulu somme kade ke la kenupa wo prenye tempo yo ulwala ora kala igana alima kidi heke mi va value ninari wa lugare ni
0: Vampa kana chondrina iwaka waka kavin hui wani warota ni maprodi manchoro jesa wala tuna ikute na kuo ibwiri no kawani hachani
2: miwa mata chene chi hao port kala vinti
0: mata chene
2: e mata ke hana miwa ba vinti poti na pile visita con guli amoro ninko pa chero fesan ura we meli ve ke la tio port we meli pula tio ke port ura maria sai bala na lima ke mana ke nya ko thawelele buruseti ura mena kuncherere Iti machi lolima waweva kunkun ulima beka kunkala so wajitari kanii projecto to ko si wilaye projecto ro wajitari una pia hol mpake luani yoluku na teka wate kilenu pele shapari kila wani ni halo emele luani yoluku
0: vale ulima uhana ni faida
2: uhani faida yenchi
0: to ko cha
2: imana ke tarara miga ke somila maria saibu ke hanu chulu yole suru kulole mpako kumbi ha asana la someke ohi usu mkampani mpako wapiriri konso panku miki hapiriri wanuli mawakono kinachira sina mwanali kukifartare karo eliko panku uchisa nsuru kula sina mwanali keleke ndinya nusoma konta pibia ya kasombile amama ya kasombile somile mpoto haya timana kipia kajo
0: nunu maria saibu yopa chira unihimeri vakani vakani chawali ya ukwenyeka nsuru ku wopa vila ukela mprojetu ni kiprojetu yo kartari mata mana wera projetu itratoro cho chimpula iwaka wakachiyo nchiro kuopa chero lola mwahoko pa mwapanyile vai
2: akawa kopile wapachenda ko nime kuruseti na yo kana sunga sunkela ka kinsunga mbani kinsunga panku
0: nchiro kuyo lola nali mo mata ni pito miaka choile chiyo kipanya kan suru kuyo no panya chani nchiro ku
2: ake kopile ni puro kina wacho lima hoto mi hajole nyole ho projetu Otumi hajole nya oile amala la iwaka vali waka na jutari vanu baba na fasi na kala himani mata ikote pawano urungwiha urungwiha wasun ka kinsun kampani suru kugendo ho banku una toto la wengu iho kimale la mi haya sana ka zombile na tema poto le ngwa kume kunona peri peri peri na haya ma sina rizingo
0: unawa
2: unawa suru kule
0: suru kule
2: usun kampani amira wale na uinyera anera na veli wale ka somile ka juwele
0: twano
2: nuhi somoka ngo ke honchi samana somilio opa chero pero mi tena hule wanta panku no no na wore mama wore mi kena woria pele puro anaka 50 se wore kena hana papa wore kama ka mama himana ngita ila yon dilima nuli mono wore ei kaji tari ni puro zetu chila jinda si mwanya wa tari aka ni puro zetu ila puro zetu halu anyo kaji tari geto iwaro tele kirbe heritara chirna ka waro tele masa na rupela bana kwa chutari yeke asina mona alfi hala khala sana nimiki khala ka sana kiwa himala laka nani na mala na
1: ikwele
2: wahala ka sina mona ali
1: ye
2: walugare
1: maria saib iwaka waka joni himachira ura khachimala uno lima nani kama na mapuro khamala kharere urungwa mapuro lima mrimo asosia sao uno lima veka no lima chani
2: kirimo asosia sao kakala kama asosia sao moje na kali kitare ukala ka 20 wana kina kutupa toya ni yachi na no kama asosia sao kina hi ya kina rato lima pora ulimo ke kute ulimo kana uwa uwa maketa para uira chinchere an ki chitu nya ni warode yo ina kale ato tene somi ya kihana to wawaka ufora
1: Yes.
2: Ile ato tene likin ukinlemela
1: yes.
2: Ilemela ntia wao imana yes. Kikanana kichikata kitomaka yo masi
1: mm.
2: Para uira wale kilimaka na bo wale mo association mo so wanya kam kilimaka yo keyo yo veka ka
1: association ne chani ya chani
2: femenina
1: association femenina
2: femenina na hele ni rafi tiana ni hao 20
1: ato kuma na le chani nyo bahina ukala tiana uira ni kumihendre association we ho o mari mele wo chelo uitania femenina na hele ma wachile chani
2: na wachile huba po tu thelia ukarane ke ngima o hala ura ndime para ura sana somache ke ale wanu nari na wanyu imata nyanya ndali wacha juntu songha na kalana kaso sia sa upin kala na fasi nte ko nara na fasi ni wasosia sa ngoto meha no to meha yo tenele waru mari chisa ko tuna 20 tuna 30 kalan tun kina na we maria saipu ha isa ko khata Parnatula, Hanisako Kata, Mandalenola, Hanisako Tirint.
1: Mamma, we are more association, more Lopana Cabo.
2: Lopana Cabo, you won't need Telapa. Nidasi Tiana,
1: Sienoka Latiana,
2: oh, Latiana Ruba. What is only a Hunaki Nava? Nisilipe Kitamakuva and Lipeke.
1: Nasiberia, look on a Pirna Miruku.
2: Can Amiruku, Lopanoyo, Pihini Namiruku, as it Tiana. Then we are Limakilu, Sun Cavalita. Eh maki somile ko to maria saibu tinanchi sa somile ale apachenda ko mona kontaro hai na hule kontono mama naka ni hisun kempani utali ya ko chuela somen chenchi ni hule ko konta pe hale ko kala sana
1: ya rasusia son ala ala nanta nva chia ya khaka bi ya barkerun teko
2: na pa chere run teko tiene cha chere ne ko tuera chia ya khache ne tirin tani barakante ko sa si tia naru
1: asilo kuma
2: Kani kuma, ana kuma kakua mwahi uhala mapere manenteva. Uchuwele hanteko olola, ukichiva.
1: Maria Saipu riko mupani isefi?
2: Fiskali.
1: Fiskali?
2: Fiskali tukampu, Maria Saipu.
1: Iye.
2: Wano nchiva hanteko oyo?
1: Iye.
2: Imane wakaru welele, wana kekele wawale ki hoyo.
1: Rati musamiki hoyo.
2: Rati.
1: Iye.
2: Eee.
1: Kewi sote ya kei
2: yungu. Kewi sote ya Maria Saipu lilima uhala mpaka nana.
1: Eee.
2: Eee.
1: Bando vaya la asosiasan wala ala Maria Saipu wakala ntiana. Ifaita ninaona awe ulima mwa asosiasan ui tania feminina na hele. Eee. Ifaita ni irinenyu hina mwa asosiasan.
2: Inaachi mamwe hawe faita venti.
1: Mm-hmm.
2: Ipresa ele nguwa na pasi.
1: Mm-hmm.
2: Na kuna honli mamwecha na tumheri ipresa yu 30. Mitano ni honli mato. A Maria Saipu ala hane gitari sile kwa aturu.
1: Masosiasau
2: mumu. Ufora kikondi machichamu.
1: Awinyo.
2: Awaka.
1: Ohi kila masosiasau.
2: Ohi kila masosiasau chihao kitari taa.
1: Oyo uiro ya nama neymari keke
2: ufuri. Manu masosiasau chihana kwa aturu. Nandu ula chihao kitari kwa aturu. Masosiasau mumu.
1: Manu mumu masosiasau mumu. Chole chiyo. Nolime la chani. Wokila ntulima mpanti. Aweru. Na surari masosiasau mumu. Makumi hake chwela pipi taani hachaka. Wala tunayola njuru kuhime nyule ura njuru kuna akalaka. Nina woto kwa laka. Nopanka chachani ulime li chwele chiyo. Wala tunetratore chiyo pino limela.
2: Kini limele tratore ni limele makuwa wiko. Kusunga nsuru kule. Iho pie tam dempu iyo. Kukumia kihunle kunta wailo banku unuroli mihera matani mu. Kiho panya. Ura wintiri kari wongo sunki haka walu machen. Uwani kiteka teka kono.
1: Wahitoma.
2: Kihinto mwileka, asana konta na kichwela na sombaba sana, kasichula kaho, pachara chukwela nchina, ura, kwa sukuru, kudima kino hiyato.
1: Arifa farafara.
2: Usoma chapa hachikani.
1: Iye.
2: Kinakala na chawasete baba.
1: Bahina pavela kwa ura nikali mwasusia saumo, nana kelela.
2: Wohi wa kelela ni wakina apela, tiana kwa kawonchereru.
1: Na kwa wane warakani.
2: Aa, uwa mwe, kihowo kimpela nteko lokela mwasi tiana ura mikaribu mkele. Ala waho ikala ni treni, mikinaliwe treni mke kame, nikatiana kwa kale.
1: Inalivia. Ukela mwasosia kasa uni mwana alivi ya?
2: Ulive kwa wata.
1: Ehe.
2: Wira kumeke kinyentu. Mbini pachendo tipe kokolo nyala.
1: Nyumba nginawa.
2: Nginawa. Nyumba kumeha kinyentu ule.
1: Ukelele ule uore re.
2: Ukela ndisa ni
1: mwe.
2: Ukela kurubu ni
1: ulima. Kali kote le uliva wakila mwaka, uliva safari mocha
2: hii. Uliva safari mwaka wankela avali.
1: Kunturu wala tuliva.
2: Kunturu wala tuliva. No waho. Haribu sangu meke kinyentu ni ho pacho lu. Emana ite kwa so difa unni chibelela wo pokera un pokera ku la ntoje ni jole apahi patari na kuo ntoje kanin pela ngurupo ni manyi hanin lokanen mite ko phino kuwa to komi kuluwele ka makuo kimala wan na ko kan kimala mite ko ki makela wa promare atu ha memeleba memeleba memeleba biwa hinoro machaka
1: kaika na pela ka ungu haweha nono maria saibo kalero haweha associação feminina na rede. Não panha que nichane.
2: 87 31 83 25 0. Na pino mano na cabela que o ha chama aldeia mo. Né no número ga sitia na kwaka. Que panha na rede vale vale. Ngelen grupo nimmo. Pio holo. E tarar la que o kitivela.
1: Asan. Maria Saibo Kale Fiscale associação feminina na rede. Bahotania.
2: Da hotel na popo.
1: Tabu chani baba.
2: Wiri mama kali ke afish kali. Konta usi wani hipa. Kwa mi kweli ngo bara tente ko mana wanna ru eri acha. Wanna waso mi hasani nyuwani. Na teka teka teko teka teke ile akamiga. Uchulu la bona soma. Ma hiso me ke nyuva. Asana le hawa soma ka jikanya. Yo le ona kasani nyuwa wana chulu yo soma karipo. Ke mana la tente ko la kitandia kanenna ke na motari. Waji le sitana sin bara kanya. Adi junto akahabo. Natalia dos Quinho.
1: Vamos lá, agora, o tênis, o vinho, não há o chocolate com a 30.
2: Nem há.
1: Yeah. Muno panke aka mikutano jowa chihana umana na jopa vela weti hera ya la association walala association na hela na tonyera miteko chumali melio
2: kena panka mikutano matonyi herero
1: no holela na yoyoro
2: ayoyoro no komelela mikutano ho komihana kante kola ni rihe kitu pendera ya ulimono na roholo asana alala esomeke ni mwana nente kike wapuani bimana vale ni pia kampaka ena ni hani hana ka onichi vante koyo Unichi wa simbare hunte kuna sitia na kwa gala la wesi suti haya ni kumane ba ni himbera ni kulima ona kera hana hojiwa wera hojiwa wera pahi wasa na na soma kandiri ya cha
1: wena wakala fiskale awa chile tupanichia miteko nyenyo rama asitia na ni panke asociasao otu nira marimili wachwele awa chile tupani
2: mawache rile pachere kala mivante kwa fiskalu kampache nre ntoja mli mapede kisi Pele kisi kali mi le se deri wate la kunyale wate ndia ya kunyale pele kisa kula mama nte ko luhi ma panga so sia sang kali na tuwa jina sitiana pele kali kali kisa sitiana zo to kucha thandi ya kukuwa roni ngo pele kisi di bara kante ko ondo je ha thandi ya ko lante ko gura ni vante ko na hala gora office kalu la kali somi le so ami ya kisi somi le ana wanti khayo ana ori ayo somi ba ki haru le kama huta ina ulo kani mali me ba tuli uno Kwa ntantarila mahute wako lanteko. Oye ntarila mahute kano wako lanteko. Kwa hirani la bizera hawa ya lepayo. Mamata ni unayata kala mama. Mbana nteko ulava kikanyere riyaka.
1: Ye. Yeah. Asosiasao feminina na hele. Icho ulea ni chite pile wona ni amata ni mwenyu wa chini mienyu. Wala tunachino lima kenyu kila mwaka.
2: Chili mile humetana ya hoholela na kuu. Hoholela na nruwa. Hoholela na nhaakwa. Ni mate sayo. Ni nchoroyo ni hala.
1: Bani wehere rabai tonela daka bicho ila chini ya hotel.
2: Akinjua la konta na hapa chira malatara un. Mama tani mova. Malatara we hapa chira proprio ni na maruri ya baba ho leli. Paka na kuonkiti ho chara. Sere manko hawa bativa. Hauku la latra ulo vira un. Ayo yo proko sukuru.
1: Ye.
2: Na mali manapo kera kawali 200 ulima. Soli maojolia. Sawa esa uamoka. Kala ntunjina na wenjina na wenjina na wenjina na wenjina Poco a poco eran solo como malen y man ni te la ero venir a sitiana ro.
1: Yeah.
2: Así lo ponen a hacer una chitarri. Paka sana wapua na na chitarri so ni rasitiana ro.
1: Vale mane ora hata na wa lopa na opo lo que la asociación kanon tun hera.
2: Ni no te la tiana.
1: Isian.
2: Ndio pano na nya kuliha.
1: To kuchani.
2: Ule suru kule wo kuma muinji wo tuna wira i kemiki halo pokera. Ule na punya roda sanya na mamola ni ha. Bano makala katiana ro kanno tawa.
1: Yeah. Kakena e molu mo pavela wahira atiana kina Ombalama atiana kina oka delgado ahina wacha ukomhendo projeto yote nke jale au otonyera mali mili wocholia nala kirisi ya nivencho jala kalatia na
2: molu mahia karadio no no no
1: ye
2: kena pela sitia na kwaka nikele masosia tau mdunye ukela masosia sau munguse ilabwela munguse makale lo wapwani alaba wali maga masosia sau una wazi tai una wazi dara hina na tena kwaka muiwa radio ni mwelele ni kumele bate wona ka kwa mankalon satoro na ina kala wanu hikanire na satoro ndine humboro ha ni mare mboso ha asitia na sikuna ka ni mare le mboto ha ya ni lime itapua ne wapuani na tekate aliko na ni ha helo nya kuli ha suruku ya bogara na utawi herani ale wanu makala ka sitia na lukano tawi heria na pokera wakeli hana wohi problema solo pana kan na pela atani hu hala chilo tulio sitia na kwaka mapa nke sitia na kuna na ka association asitia na aliko na wasi tarigini kanine na makumele mapanya nzuruku nteka cheke kontho no wara kuaya numara ka putla waya ndo konte ka de uli mani pinera ka basi tena kwa ka malde yam mapa nke susia sauna wa vitaini hey khaira ka masusia sauna ka tu wole nupa shapari ya ko shapari ka tu wole latirina ko ya ko shapari e kori den ya ka za dunya khale ya rupe la kunya mike otho wari ka ba tanu nu chu lu nupa kur shaudi uli ma hima na kenera ka sitena kwa ka malde yam mapa nke susia sauna na panya faita kanoleli ana kwa manera naleli kanoleli kan mairu ereke kanoleli somaru ereka na pokira uyu kanno pokira yanku nani nyuma nalo pokira uyu yoyo himana sosia sana natarella kami kipia kampaka
0: womala wiwele laverke mormo ote ka kampa tukwala antiana maria saibo district umbalama uno cap delgado ula onchule hala wemiruko cho yena hiana choma kalelo antiana e nicho ninorwa i provincia yo wampula ukela ukala ni mwapare hunte ko jenitu Hortensio ula nukilo ni machira wamana na ntiana chineka li hachira awe hina wopavila ukala ntiana ni mana na owipa ni hachira wakila ni huko haya mwapara yoni himachira wakatika mpatukola
3: makumaso mwapara Gracinda Masura makumaso ale aniwa umudho la vavari ya rwalaka mutiana ni okumi olelo wampula lakele uruha muhammosa ululwana ni mukhalelo wawiratela mwana mwamphyana mukhalelo wokhapelela eruthwawe wakhutani hiku ntova nikela vanela ni mai mosa mansawene onolela nsina kayanele nsina
4: mi kinirwa maria antonio
3: ngaha yantwai mahayola ningela hovanela va oyi owiratela mwana mwamuthiana wiratela mwana mwamuthiana wisai
4: wiratela mwana mwana mwamuthiana onkala ele mutuno rupa oshelediwa nosha primera koiza baba le vandupa o yopachera okaleke warumari vale varumpia wevo tatatata mikumi warumari kuhiaka no venya weno na kumela vate no kumela vate ona vela sa ona ratela vate vawe vale no meliha ona rapa no rapa uipinta ri kipahio kusheke patwa wele wancha ole ihe hale uihe lahela ikremi pronto ona banyara pahi wapeasa haya vale tanira kunyatale nakala roaka nroaye iwarongwayo thola yatika na uponya mara ya poneliwa
3: bo ikremi yo bahishiye
4: Paishie tu wale munra panyo pahi mukaleke tu nakushele munota mnakhonela nupoto kala batona twelela sa nakaloroa ka kunyata lo wa hulo tiana la ruwa hai nuno ni rothumene batoni rothumene wanje ni rothumene giremi masi wota banari yani hale wota tia Ethiopia yani hale wota iya wanro merkat wanro moteke tukina panelo kina wishona iya nywana
3: kina rotu
4: moina rotu kaleke tu mi paneli heke nave nakalola ripro nakala epa wa hagina kutai wono cheleke thora ka ya maragwani kinno na seyo
3: anni
4: paneli wa nave nulona te potu mi tio na runha tole mahiu mahote ke tuye ndo ponje kon kanne forza ne hene uragino tumagaru hela markasani markivar kinira gatu asitiana nchena kale ke no wi paneli ha wi ratela wi khapelela sanene wo ipirisar tho wi kathume ikiremi seyo si mudari he kore ino pera pera tho avenya ka thoro hospitali we umphanyo reta mu hawo itu sene sene seyo
3: masa khala le tho anorela ikosa seyo aheni wara ma hmiya wi khayo wara la ka wetam ko ha anorela anini ko se sampuwa yanka haya
4: i ko se sampuwa na ve mutwano wa raiye ndoko onrene so hiu parolelo ya tale ke ware ke ikina ku ala si sale to halau ero tule o ko to rapa ona repetir so seye o awan rao insana nsuri amya go ni monka athena la virava ila nin khatani na la rapa na la hotekeren muhawa iko samuhi na porke heni nini viheriwa o viheriwa banche na cha utenele e kuse yetindesha tin karegari ele amya ka si sale tho o mutho ona vyara mukhato orampene
3: bonto hime ko sampua ka tsinya
4: ayo asutia ko lantia wa ka tsinya pahi ah ni hana wara tela ko na hara tende ya ko tini ro rapa mm onyala kon ni malela
3: ayo ninkhalo unkhato
4: unkhato ku ta ora ku ramashatia na ma tunyala tiana ka hin no nyala eninya li havali ko en hin ka tra hu ah
3: Nale ninki hakaiyo muhiriruwe rutu ila muhiriruwe iguo?
4: Iguo, ovihiruwa otene iwe, onipanya. Mm. Ah. To ninki haikuo, ni rutu ila kala yonka. Mm. Ah.
3: Aromo lava so kala, aromo lawi so kala ikere minotiwa, sihin kali hasana erutu ila, ibinisha wavo.
4: Ikere miyo iruwa inote ili hainiruwa kahi karo, kahi mawavati yo unotiwa. Ikere miye na kela kuro uzari hiyano, nihirina ikondisonj. Eru tule nkala yo wonele, praticamente nini mwirompera. Eru tule kina mwirompera ya tu. Ah, chavele na karni problema ntoko ro hospitali yo opera sawano. Seke nini lihiuma ula makala atuwa nitoka mrekupera repeli anyo mwela mchikaka. Para wira nesheni opera sawano cesariana walkeri. Entambo ituse inotiwa kahi itu solo. Kami kini opera ashana sitiana simio. Epa, ohia itu yo. Pero pani lo kon preserva u puto wiku tu pulasa ne
3: wisha
4: ti hera itu nare ora patu ona ota to shukurle e peli ela ba hemlu ko ba henri aw ah ona re ri hae yo nkala sempre o pani liwa o preser to ota itu te sei yo simu ter he ko re na
3: bale so the ne lire lo ira mutu o ta sei o pani di bere lo re re
4: ah ho hin to hin mana ni ha ira ni tele re re ni pani lo we ne na we hi wota yo kuraya o ba hi masinar
3: Mm. Kai mukhalelo ore ra.
4: Ne kai bakhan ne bakhan. O khalege pahi muthi ka pele lihe ke mota si mpiwani mone ne mulugo shukur lege nyale ire ri hege bahe ni muthi anon kala upaneliwa.
3: Mm.
4: Ah.
3: Babo to boi ra wira ni ore ke boi sha. Babo khani to bana tumere re akina mute ku khale go tumai kuru hoye seles tumbanu khalege
4: nar. Nkine ra wira amalihe ke musuru ku watumakai ku bahi sanar yele ni warahu okatele kwatala wavinya kukushe feru kupasariki kuwaraka bono onkhalo upaniliwa compressora olelo kathume melo kathume ulu ndokani handle na kala no teke mpa wene
3: neswele
4: selestene
3: neswele nkhala eseru kutawona
4: ngoma enkhane sero malaro katsha tupasarile nkhala yore rasane ne upaniliwa ah majuanya ndela karu poti umrothu mabamala ntero mm
3: Hata
4: onkhalo thalelwa ku tawara tumano nyuwanu khamutumensa ne kuwo basi mwashene muno wara mwavinyaka muno riha sisale mwani hale hu bwela ni hi kunna yi akwa kakakate ni rasu kumanene othenele khakena ndevo
3: nto te bale wakati mungina niwa hakana kinere kini ame yakanke tumele kuwo
4: ah imashi mutumeliwa kana boyo khalo shenu hi kuitari onkhalo hi kuitari twiye Ah, no hano valoriza retreat ni mutu lo nthuma oni hawela roko kukumongo kumwao. Ona kuya musuru kuna ro hawa mara kati pali vale atuma vale ngwara mai kumandi muriha. Sha varoho vava kamukhala sano athiana la tani ra khamba dozaro. Wa vinya ro joina thuma. Mm. Muna pachera tho. Ii kange tumele ku. Mai kwela la ka he ngwira. Ha no seke. Ha mponya mukena ka hi mukena e roho ao.
3: Mm. Vale kira ke wira tho athiana yale ahin khapele la vatho kum vaya ke hime already ho kwesa kwesa di paratho pahura pihasa nave onni re lampanta o wi nyerela mwana wa mphiana.
4: Onni re lampanta vanchene. Okay. E tshio pachera. Yohana oreri hatoko. Vatho kum vanyu. Ma vinya kange la mara pangu wa rampaneliwa. Atwala no hana no sola ora e mutia no le ka hiyo ni ratela barutshwa ba hi no wanya wene nakale ko khola nyu mno ko hemvira ya ma sinyimo kwane liwa muni mweta atwandwa nyu khumali barato kuma mukara wena mpaka mpani shipalyato ana himagaru mwatu okwane liwe tikuheni hiho mutwana okwane liwa ota ne mohina ne vate tanto mpani sa si sale toko no foran no pa hi o khale ke so bar fun ru pa hi
3: nto wa moluma yo kisera wa thu ya lala aninya le lokumelo ba thokom ba ya ne ru thwa ya nakhalaliya la mkhulene anota se aso wota sinana ha erutho arno ayo walela maswaye
4: ngina le la restiana sikwaka khale a thu ikhapelela vi valorizari o valorizari le murnanyo va thokom vanyo komprisa lokani basa maluku haya ilushu ena mari wa huyo le pahi omukhapela yo lo mo organizari ngkhalo paneliwa para ba rufunwa ho o shapa hi mutuni kuitari wi paneli ha pahi vandere la o hora mutiano la ro ikhalna ri kontiso jimashi koroka la muntu jiene ka muntu organizada orera ikere mise ye you know diwa yo a musiaga ne vukuleleke sini ne panyoreta munjene ni hinin tentera hu porque ithu ye ikimiku so taka hi roi tsa meme pa hi mutu ni suela weto bali sagala koroni pa haka hi ni pa eleshela pa hi epeli la pa hi nakala ni muhina me ah ithu zo sinjene sinkhala so hono ne so ni hinan tenter mota ithu ye ni rane aya sipatungwa ya bonyani suela ka wi ithu se ye ni nota hu kana khapela pa si tiana pa ni vukulele no te ke masi vahita pa sheke uira ka eru twino ne la muhina kwe
3: endo te
4: twina kuta werere kuta werere mwatu no pa heasa
3: siso mwapara Gracinda Masura timukalihero naruna hu kumelo e provincia ya Wampula
0: no shukuru mwapara e vanova ni la puela uniasa okomponya mwapare hunte ko Maria Fazenda oni machira e miteko chuira tachila vapuani ule kalentiana imana na makina ku toko omakalilo mwapara Maria Fazenda
5: nohoro mimara seiya wini kalele vamosani chekulaka ni mai yo oni anivahe miruku mpanda wa e programa yela yani huguna nolelo wi ashitiana otene netela mai haya kanto
6: pia no sidanaka enero maria jineta tome peso aha ermi hiha nchekulaka nyala nariva variariva ukuma ho variwa okhelia wi niko sopa uira tela uratela mapuro ni sala humo ni kona humo ihimei ni rapela ka ireta so hiya na hiya na wakapelela na mani sai sai mitekota ni siri so kwele ya mutu ovariha wa shaka anto kunyu mumbariha nyo kenona wi vate vanyu va orere lapo
7: ni kikere kiwa kakani masia wihi na mutia na remutia na yo pajera wili katelela ohina akove ovenya omutama le muluku ovahema vekelo ovenye ovele vate normali hovela vate yo pajera yo paka orapa owashaka ruwengo mkandilo rimutiana ona kumela vate vakintale ohirampe ni na pakaka makhalela wa husiana mwana ura mwadinya ka bibeleke mwabela maliha mwisela moro mwe mahanyu murapa muna kumela vate uri mukhalelo wa pana wa unuwiha anamwani porque anawanala hiyene empaka yele hinulu ma kwana mwana empaka yele nera enno naya enta unera hiho no pachera wa husiana mwana le makhalelo aphama ore herera ni puro nera ya hai enkonaya
6: Banonto mwenre ikokola o kwesa kwesa ere ke muhiya mukintale memmo
7: hoye akwesiwa ikokola sika murihiwa iyoriha wene unina khala ni puro nukelwa ikokola sina yao sirihiwa ka so khala sikina si hindira umwe ere mino kushano kushiva aba bani nulu mafinduwani kola eya tena mbala anama ni pokoba ya paka ya gene uke lampa ena khala ikokola thonera wini seko kushete seyo kushireba wa usha anama ni kapelela ehipa kushe churene ya rifela uora kamela ohihi ampa sina khali ikokola porque ni puro aninkala
6: Sano ele okira okira mabata khala akina asukumbava epura ine moraya malashi namtepele nabolo wathoni mpasa isai ngkhala yorera era
7: yeyo hiyene etu yorera maya rimaye to khapelela vate to khapelela nchoko nawe va bona wiki ovela yo patera wa vela vale okusa orehere na vate va umalatse hi bolo wekempa ona muleli hati tshora no na nipithela ne vale o khala muri ba vale o mokhembo para heni ab khapelela ma tshi marimpu a muhele ba vale arehere le empa a sho ole ya denga le sha paru ole ya tyo le tshana rehere na empa
6: epitani rwani malashi mpamo maya himale kosiri nkamo kalo yita etase mpugiri hamo palia uwe rkai mujitupuwe mpani mwe
8: aa nandeli hera antoku waba hatu miruku ashinamane akala akina ashinamane yale eria shinkane Hiyo anari samiruku senese iyo masi anangipelela hiyo wii nakapelela. Manunto mai. Wanirera yala shina mwane na wonahu malayori pene. Ejwe lenlene. Wosisu. Ankala ndo kukaina nkumambani. Yele kiyorera.
6: Hiyene yorera. Ele noni hirawera mai hao. Nihiku nivindre. Hamu kapelele mwanawe. Hiyo ndasima aye. Mwana hananua. Atelewe wero kaini na umana wo Omule eli hawewera orapeke Onamu katena Onamu reherera Onera iwo yete kemeji mwera mpeni Anamu kala ekinato Asima ya mpeke na kosu wani Boto kane tomato tumiha Kuona wele tomato tena hentuma Kwa zako na wapea turuwele shima waba Hana mwane hiya wapere terenye babao Entao maya rimaya kane kuka pela nchoko na we Ampake tena kosu Purke mahiko olelo baba mahiko makina Meza sima ya kino na wiwa iya papa ya hinge msuruku. Apapa ya hinge msuruku. Yeela nova hawe afkanya. Ompake leke na koso ya wiye le kalele umu tipulikare ya para wereke hai. Mwikami hete rato maase papa hiwa waga na mwani. Arisa pa uyo kuo. Apuchela na mwani. Hongkele were mwikatele ke weo okorki maasho wa. Onamu hala mwano ula hanki na wikatele umu.